Kas, kekerguna nito ang kabeberate. Kekerguna nito, lucky box. Amache kikoiten roryat ang kabeberta noto nebo Sokouru. Ticketing number 7, amache kikoiten roryat nebo 100,000. Atinye somok. Agamai kibaisyen taikosyek, ayeng. Roryat nebo 3, nebo 100,000. Kogewe kityo kabeberta noto nebo Soko, agyaljike ticketing number 7. Star 274 hash. Star 274 hash. Agyal jige ticketit number 7. Nyomba roryat. Nangay sir gele roryat. Roryat. Star 274 hash. Amagi baishin 2 minutes. Roryato. Maragama ti borene go balagi box. Koni gere roryat 100,000. Gere roryato. Star 274 hash. Star 274 hash. Amache tarigi niye boeng eh? Koi pora tete niye. Tarigi niye boeng. Eh? Tarigi niye boeng. Roryat. Baba. Roryat niye 100,000. Star 274 hash. Roryat. Roryat. Baba. 100,000. Eje chi negoson. Ngerwai soko, ngerwai ndonyo. Ngoi petu nilwa tariki itoeng. Petu ta Friday. Kwa ingnengungu. Kero oriyane ba 100,000. Star 274 hash. Agi yalji get ticketit number 7. Naka kisir gele roryan. Ba 100,000. 100,000. Star 274 hash. Roryato baba. 100,000. Star 274 hash. Roryato.

100,000. Kwa hako unu mini tishek, ay ngay. Ako unu ni iya lengwa ngete 20 shilling, ako itati. Ako tindeba isi mpako li baba. Aki nyuru nero oriyanu 100,000, asara na faida. Ana nyo tindeba isi nilibu. Aki nyuru chikero oriyanu 100,000. Kwa kia lena taro oriyanu na, ma 99,000. He? Inji tene ya sabu nye. He? Chitene ya sabu. 100,000. *274# Rorian ba 100,000. Rorian ba 100,000. 100,000. Hmm? 100,000. 100,000. Hundred thousand. Hundred thousand.

0: *292#. Wey ngurungo. Ngurungo. *292#. Chita no indek 200. 200. 200 to dadi. $200,000. Gega sita ni gure Robert. Robert? Robert number 712.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Ento gilione nae. Mamigi. Naso mi jita nigo son. Alti ketin na pasabe. Ako na mo ang jita nige tini. Jita nige tini. Raisi niya ini nye niya. Jita nige tini. Yani niya leti ketit. Igeti tagi tutu magai ibera vini tagi tutu magai ibera vini hmm

0: kigoy bi ke jangot miseng bana Bruce tabano tabay sunu ke jamba adapta got miseng chigi ke nuy bando ne taga tugul ko ma hi tugul ole wena go taga balia e bala ngune ke kama go ya gala ngune tap ke ngale kam ngajare ta ngale kap kando na tet lakini kin ne ba mana got miseng bana Bruce tus ko gnyur chigi tugul chaga makire ke ngale ni kando de tran for example ngola bunu bana Bruce kumi tugul chaga makine ke chaona le nyugo sulda kando ida ne got ko kai mutet na ba be ne ige nyoro got miseng aga ko magando ida no le nyago no solution ba ngale ka be matige sich be mara goy mutet ko ngale ka borat ne mara goy mutet ko tugu kati je testago to mesen marage makine ke tvet aga ko magut mesen gadu de ne mito le eye ngana ma nyun boroindo aga je kwa ngale ka tvet ko tugu te o tinye engolo mite lakini ka ko ikasa ta bana Bruce de yere ile nyalo wana ki bat ko mesen ngian chine gando ki ata ji gelwen ko mesen en tami se kwa ketai aga lewen ko mesen tami se kyo de boyin une ko mesen ngian ji nage be berta na mara ige ko mesen ile ki pai to gando de sabari ta genge aga banda nyile nyige ke tiku mate ke tim tos expectation babi ko mesen kan ke kwe gando ju bana Bruce ko ska ke kwe ko mesen sinyige irte anaga kwegot missing kandoik senyigabit ke tech kwegandoik chatu jababitu tap karon kero kigilewen president dr william samoei ruto kongeteke 1997 piga bolim bail doret north agete kan got missing banam bruce ke giran got missing kwegandoindet natan gasit got missing maget ngengalali ran kwegandoidane ko president chan kandoik kigilewen a president dr william samoei ruto engasar week chatu jibitake bebertan ai lakini ngengalali ran ko mara umi tolimba ko kwatinwe kapka
1: yes
0: kitonguna ubika chatu guna jigire gele kamnyona ga jangala kapka ndonatet tos kikwegandoik ditu banam Bruce amuga ku kwege maje anan ku kwege ut mesen mulenda tos ku kwege ando ditu ko lamune ge ngajeret anan ku kwege ut mesen ikwebe baisionik awaya mat ko ya ga ge tarut mesen ngap kile jita ga ki ay baisie lagne banda to lilya ke virten
1: yes lagne ticket ki negi ko bi tot mesen en purieta college ne ga na tet korea tigin ko ando ichege muche ke lewen ko ko ita manifesto na garara ne ago goita kerutik ko itibik chebire gura piri ga kura emuri eta polenchi niguni and sub counties ago tingema counties ago tingema mca ko bir chingura chitane go goisilim bogal bir chingura chitane go goisilim ganam mo bir chingura chitane go nyang manifest na gararan ago le ama cha nyoy go ago le ago le that is why sigere ko mo be got kenyit wale we nis piga be met ko ga go nam go nyunyunsa bigi ago go nu agat no ko lo yengo it le we nis ye ne nyone ke bitan gando ndani authority magone egi paisone ke baba ndaptai
0: yes
1: lakini ko mwange ngole icheke piriga kura chaka faile nga kun konewen chitane kanyu ko goni rabishe for example na lambi kanu magele ngachere ne mwambi got ko paisha na 100 million
0: yes
1: asibo nyor ko nyor ngachera ko nyor kando na tanon ibote ile yacho kunyo ko betkeni ishe kata ko chengo yum rabishe choko paisha lakini iniger counties tinget chegilewen ko ndoik ko gogilewen ko ma ko ko gon sera chegororon ama paisha rabishe galak tugul
0: yes
1: inyoru ko ndoik chota motesetaa go miok pigenga sartage tugul ngebirchi simoit kenyoru ngeba office kenyoru kigere kunyo ko nyoy paisha rek chepa banda tai lakini ko ndoik taga tugul ngi paisha rabishe ko lazima go ko gorongo ba go cheng rabishe tai go wake go back for years kibendi gima chegebale wenishe so ni bere gara bi chegi ko failen ko biriga pura gamun ko lewen pi ko maloin pi chegere ko letinye sera che unne tinye baishonik che unne unne record so ko ten baishonik chegi mi mara ganyo chine gi CEO kanyaga ne gi MD kanyaga ne gi PS kanyaga ne gi CS ako mai ko samba ishet ne ko lewen ko kagere bi chugo legi gai baishe ne gararan anaganyo gi toka grabi chegi konya kwal biriga pura na ko mabe ganyi tinge ati ko se getene gele one time he was a game in MB again ko gata ke lewen ne bunno limba ba met he le wanda was you got to be so he le wanda ko to mot ko tar
0: yes
1: so in ibani ke gora ko mara bi chega go fail in biriga kura gamun ko lewen ko ndo ek che moge ro gotsera lewen ko ndo ndeta ke because of chama ganyo we fno ba chama ko le nwa ke ko ndo inde because kere ko le hu no ni ko ngalali ni no ni ko nge ko mil big ma to ko lewen ko ndo inde tne gere ko le tnye sera abo imuch ko ipe paisho ne chota jaba manda tai lani gina gi bar go missing sigere ko matesta bandap tai kemir wek yeter ter ko yo ngaba ishen kando inde kura ka ba ishen kando ira bishek kwal biriga kura wendi ko ninda na ngoro ko ba ko chenga bishek chugo ba ishen
0: sibu go gara nyupa jota gara
1: situ ngonyo gara konyo ga choto
0: abegu in bana bruska ni tu tena tena gim gut mesen ago tem big mbi ka tjbaye mi ta woni tena ga tebe ga gut mesen gele yele nda pe tu shi juba galu somok akta manak somok bana brus ko tus nyalo gut mesen yagbe indi balot ago tem mesen ke tebe ga gut mesen ngibi briga jibun gele tus kan gelewen kando ju kan gi ga jibun mesen prainda na tena agut misam kandu kitang param busi kasung guna agut misang ile kimi jugo kandu kyat jaga saksa agut misi kyat jabu ane tos ko rangge kavir ta kandu ju tos ka gitej anan tos ka gagi gagi jing jing kitu kandu ju kitu amuga gamage ge jep konda ngakumi tiji tan len mama jaga kandu de na mutu magogo nage yes mujman gutu magogo nage lagini mitu tu chaga

daga gaishe kai ta manar da jiga gaba dan sai su mun natar ba su buhin ba ba tuta ranin ci ta kwalin jin gasar tani tun kabara su tuba ga tulle shi kai ta jin gole studio ne su mun wakwane ta man malim to sun yi ga mutun da babata ne ga min in gasar tani goyi a ga yi ta minya a ga to mi ger wale ko i kwarimet imroid laliot asma ruwa ta kwati su garu magungiyat chamak zigishe candidiasis prostate suweta kala kejang mata time ge dr tuwit ko jip kirja tane na te in konyoi si te agi konyoi sa gnyi sikejang aga kigoyai resaja agutinye chamjinet konyoi sa ine da te ko member at the Apple Society of Kenya ruteji englite no bisist kirjo stage chep ko sa hotel upstairs jumapili ko kasi ta mut pimani agonyai prji dr tuwit ng nambam 0703-556-898. 0703-556-898.

Iraga sa rin yung gabi roryat number 7. Ako na grabe niging yung sasang ko ni kakwet kasartang giro ang guna ka at tuku ko na ito na inailabas. Ayan na ang kepchay taponas iwe. Ayan na ang guna kepchay taponas. Ako binti po nasin ko na ako legend ko legend ko legend. Ako ko tarati mo nmele logo yung kabi mit. Kitiyak ta 100,000 ko tibi kay. Sasang ko ni kutko kaya nyo. Ako to minyo ruponas. Kaya nyo. Nogilin kaya tapasali. Kutkuto mite sogo ni ako yung guni kasi rin tukup cha kararanin cha maa muja mao nale ne ang ne tuk chota lagi ni kanya cha mundu cha geng yang tuk chota ne tai inyo chini ke bonas ko mia tano mia bil iya me lanji ige ne 100,000 imagine ke guni mia tano ke lejini ke ne 100,000 imagine ke guni li but ke lejini ke ne 100,000 hey cinema mo ni musuri hati ko mite li buku mia nyo ni age nyo yato kyo kai til chiketi ke tina bai nyo ru 10,000 koi koi te sangabe koi koi to loba sa sanan imi anan memi statu 74 ash laba tu ko sanenu osanyan rabene jo sanyan rabene jo ira mami ji na ko ngen so ni takai ron nga nun ji ta na ga ko ron ji na igure in kip kem bai na ga ko yat kabisa ai ko ju 1000 je balan ji ko ge ni 100,000 hey ron ya ge na ji ta na igure in nga finisen finisen na gina nyo glen finisen kha ko nyor chige agina jaje ke balanji asan de ten na garibu kai ko 1000 oroni ji ta ge chep chumba iye we chumba kai nyor ro ginye je ku ging nyo 1000 ige ne 100,000 ime chege won na ginye labatu oroni ji ta ge na ga ko labat kabisa ne ki kule e ja bai tanga lepta nyor ne ki kure pol kai ko ajing nyo pol 500 kale ige ne ira ho sare nyor imeje ke kun jigi gene labato ra garaga status 74 ash labata ko du get namba gabe ko sanenyu oyya ga sirin tu go ju garara nen je miso go ni we ko ko menyo nguni ko mangna la sanam jina no 3 minutes chakangit ame je bikke jep jepen go tu yak po na singyu cha ke panga ni nyu ka pesa ya ni no glen ma panga no panga no ka ke panga ka pesa panga ne ni mi barak status 74 ash de ke chakang chakangit ke nyur lo ga be met status 74 ash namba gabe labata ko du get namba 7 Saru number 7 na masirin rabene status 74 ash number 7 ko sen ngutu ko lemi keri lege jutu wangon ko me jutu I keri lege jutu ngam mane kora yani make sure kajangan keresa kora ira status 74 ash number 7 mele vitu jo lagene thaiga muin ngap ko mele nagenye jamwa inge najenge kapsa oret at agoning kerjaan miji tanah kamu duran kau ngerti karun tuh gue caya uin kuni gak aku tapi caya ing pura ketu kau mi boyot kita kata tapi nengu nak aku tahu ni ngalang kata kamu duran nengyot awak kau mi si neti orang kau pirir ini nye game kita angere ra utenda awak gila lah sebagai ama kau ye tapi man ini tajib kau kau ye nak kau neti nengi man iwanu saya masih di agi bi butul kape sakut ko ira nyoba ka kontra bini kora labatu ne reja ke nyoso kon status 74 ash labatu jitu ko lagoi duget namba gape jitu ko labatu get namba 7 nguni status 74 ash namba 7 orona ta ga ya ta genge aga me cha sa me ni ngoi tu ko le mi ga sta ni nyu bonus ko be ndia sna magi muai enga sata ne bendi ga nyoro lo ga bemet make and sure ile ke chu tu chi age to gol kot kot mi te so gon I chu tu kot kot mi nyoro bona si wege til ti ke ti chek ke mo jas amu yo to gol le te shini ke bara ne ba nyor chike ra bini ke jang status 74 ash number 7 kale roriat ne bo 100,000 ki goi tai ko ke bata lo ga bemet ma me je si ko sire no to make and sure ile ke chu tu me na ki amu ke dro ne ba chu mo la ko ta ko go butini Status 74 ash number 7 kikure na ze kelserem awe xiko ke bataluko yuka bemet je bunti mon mele metwa ke tabada radio aga samin ngamine tap ke testa ingen sogo ni status 74 ash lewe number te subsiring male status 74 ash number 7 apo tu obareti apo pagani ruti

site sa mnuba bet kunjita kwa lenji kasar tene tune logo yoga be miete enge kainda ne somano akwa ne tumun melim kagore tae president ba emani William Ruto kan do kimite en composition enge ki tumwa ine golem ta go ko matinye ka go yeta ge tole ko tinge aga kana tae no ba shoni ko banda tae ole ngala line enge county ne ba Mombasa ko tae president ba shoni ke ke ba panda tan ba shoni ke che mite en an englum dai no ba shoni ke che ba Senegal en county no ta ba Mombasa.

number 3 status 74 ash number 3 akibwatile kongedege shakti sabu akobit bimutu iyo ni kitu nakwambia wewe aragisa

Senge meche lafta ni nyoy tene. Magitye me jyo lal dage. Gitu na jyeme no limbo irage. Eh? Kibare gitiyo ngangole. Kibare gitiyo ngangole.

Talaga dari tanaw tari uga tino ni. Ali na tugi chabay galing kami ng sa hayt galing ko karon ng ano kung mo queen ano ko inku ng ito ka dila nyo ni kasar ta dila nyo ni. Entay tino tino ba ko mukto ni tugo sa ni

Miriam Kutindo 39,000. Emma 22,368 shillings. Kulinjo njitage ani jo meeting ngi ngele ngele saso mabiki mise baragi jigo sene ko taso mabiki ko nyur chige 500 tiko nyur chige 200 ko changa bileta ke ko ya ja so mamba ga sa site na otene bagimo so abiki na tiki ti jimi jem baragi jogi ni ona lakini ma utien ko ni na so man Ivin kutindo 738 Benadi kutindo 1100 jimi mwenye jona Patricia kutindo 944 chang biga bileta game lakini ko lenji ni imagine gitu ko stunde ni nyon enda gige ni what tip tema kangwan kasen gele ko maloge to je bas Jeffrey ama ji ga sen ni nyon vizuri sana mama ji le kage wi kage meti ne sa nyon ini to ni bo star 821 ash ni to ni bo star 821 ash Kasu, kokile ni bugizi number 1 akutindo rabizeke. Number 2 kutindo rabizeke, number 3 kutindo rabizeke, 4 5 6 kutindo rabizeke. Irene, congratulations mami. 89,000 netano nen. Congratulations Irene. Gilbert kutindo gora gituke Augusto ndani 52,000 Beatrice 18,920 kutu mwanyugi iwe kujubasa Jofri kutukosa ni majirai ni kwa sabatu alright gole Madin 10,166 Frida netindogi tukostone ni 13,000